Koe kalapu hūwhanga anga ia, mo e hiva ki he wike hei lala, kau me koia ki he tau proklama koia o he pongpongi nifu katawange pe ne hongolele iatu, a hiva koia ki atak nau tolo koia, o ku nau manatu me rie ki he kalapu hūwhanga anga ki tonga tapu I he kau me koia ki tau proklama o he pongpongi nifu. Pea mo e maene tau taimi ke ose mini te ua tolu, me he ono, whamanatu atu foki, koe tau programa koe ia ia pongpongi ni. Koe tau programa inu kui koe tau whatunga motua o tonga, a ia atuai e tau ngahi ongongo, whanongonongo, kai pehe foki ki he ngahi konga koe ia o e tau tala whakafonua. Pa ia pongpongi ni, te tau kolosi ki he ngahi ngofaka tene tene, o he ngahi kolo e ni ihi, I tonga, heke ki umalava o kau ai kotoa te ukolo, he te tau ahoia I he ahon. Pea koe tukoe ni koe whakamatala eni ki tataka mo tonga, pea mo lapaha, peko mua. Koe uloaki hingo whakatentene, koe kolo kakala. Na e uhinga eni, he koe kolo, na e hou eiki sia o ikai ngata pe he toko lahi, ka koe hou eiki la lahi mo whakaofa ofa foki. Mauni heni a lau koe huri huri o e a kau ko tahi. He koe tukufaka holo o e hau eiki lalahi. Pea tāne I nei, ke fihi tuu hono mai le, koe tāvani mo e fihi fihi a e ngāhi haa kehe kehe. Koe hingofa ten tene whikaua koe kolo veve e, a ia kuhinga pe eni ki he mea tatau. Ki hono hau eiki e nau eiki lahi, pea whakaufa ofa foki. Koe veve e foki, koe taha e ngahi kakala tupua o tongani. Na e fuafua tui a kakala koe ni, I tataka motonga aki a heilala ata ata pe. Koe heliaki foki ia a heilala ki heo eiki o e kolo. A e kuhinga ia koe kolo o e heo eiki I longa mō hako I eiki mo oni. Koe hingofa tentene fika tolu, koe kolo ngatu vai. Kolo ngatu vai, nei toki kamata pe ia hono ngai aki o hingoani, I he taimi koe o tuku aho, I he sipa a malukava ko e Finehasi, a ia o kupehe e ne tuu mo ne lau. Pea ngata, he kau foki ai, ke ulepa I he kolo ngatu vai. Ai koe tatau eni a malukava, ki he hau, kai foki o whakaongongo mai me iloto tatakamotonga. Koe taimi o ku ngatu vai ai ai kakala, pe aku toki manongi mo alaha. Koe whakakaukau ko ia oi kolo, o ku hou e kisia pe neongo pe e ne whena kako nua. Fika whaako e kolo salu salu. O kuta tau peho na uinga mo ngahi uinga ko ia ki mua, ka e whakate fito eni I he kakala mohono ngawe aki. Koe salu salu, kolo salu salu. Pea koe hingo whakatentere whakaosi koe ia ki la paha pe mo tataka motonga koe paki mo itoi. A ia kuhinga pe eni ki he kamata anga o heilala, pea koe historia foki koe ia ki he tala o heilala, na e mao me ihono paki tuu pe e he fefine me I pulotu, a e matala me I he vaa heilala o kutoi, kai fai pe hono tui tuu o e kahoa. O kuhinga pe foki ki mua la paha mo tataka motonga, ai o pehe tokua o kteki mōre ai hau eiki I he kolo ka ku kei ma ui ui pe foki o kei lau maa li lei. Ai a koe tuu ia koe ai whakamatala ki he kolo, ongo kolo koe ni, ka kua nao si kei ke toi lava tala fai kehe kehe. Ka koe tala koe ia e kolo I ono poni. Koe whatongia tuku whakaholo foki ki hau, ai whonua, o ku kei tauhi pehe a honi. Ne ongo ko tungi o ku I he taloni, ka o ku kei whai maa whana pe e he kāinga, hona whatongia o hange koe whai walakalaka mo e tui whakamokomoko. Koe hiki foki a tohini, I he taimi koe o tupou whā, tau whā hau tupou o tupou whā, a ia foki na e ui foki ko tungi, a e ne eiki, pea koe konga ia koe o e taim koe na hikea ia tohi koe ni pea pehe o kwea I foki e fuka whakalaka lahi I e mala e o lotu mo ia ko pea na e fai foki a e lawe ki ai ki mua a e mo ui aki koe e he kolo e fai wa mo e hi wa koe konga ia e nao mo ui koe ahone o kukehe o kutaki pe e he no pelea e lotu mo ia ko
ai e kono loto ke ako mo loto whakaristiani hono kakai. Ko uko taki koia e whanua whakatoa ok whea ngai ai pē whoke a kolo ke nau tai mua i he whenga ke whai e mea loto ki ai atungi. Kono o la rewa ko os whakotu o e whai anga loto e tolu a sesu sire nā i he koloni a pia kokorisi e taha mo e lauto hisi i a pule anga e taha. Kui ai whoke mo e kautanga ta iki whai whikau ka whai ako mo e kau ngā oi whakapule anga toko lahi me he koloni. I he māma kua mao he kakai me he lotu mo e ako ko i ai ngāhi ngā oi whakalakalaka whakekonomika kua whakotu u i he kolo. Ko toko lahi whoke kau whiwhine ku kau ki he ngāhi kulupulanga whakalakalaka. Hwange koe ia koe tō oi a kau kakala. Tō Vesta Polo. Mo i whangamoa, langa si mawai. Mo i ngāhi koe ia oi ngāhi mo i ngahi api no fo anga ke whakalirei. I whakalakalaka ko e ni, kua fuoloa mai e ni hona whakotu e ngahi kulupu whaiva ke whakameite, pe tali tali e ngahi fulau ewe ewa. Ko e whanki i ngāue pehe ni o kulawai ke mauai ae se niti ae kau whaiva. O ku whakapapau i foki, ko e ngahi whakamatala ko ia pehe o kuiai ko e atapun siliva ko e i niofo ou, ko e api o whatofiri, pe a pehe ki a uoreva i tongolereka, pe hange ko a hau, ko e whehui pe ko whee uloa ki whei tuu nai asia e hingoa. Ko e tari ki a iok peheni, nai kamata ko toa pe i tataka motonga e ngā hingoa ko e ni, o hange ko ia, ko os whai ke lawe ko ki mua, pe toki ave ai pe hingoa a ia i hono vahe mei mua, ai hou eiki ki e ngā himoto ko ia i toke lau. Hange ko e hingoa ko ia tāpun siliva i niofo ou, he koe api a whatawhiri, kai pehe foki ki he hingoa uorewa i tongalireka, haapai, pe hange pe foki ko ahau. Ai koe whakamaa popo koe ki he lawe koe ki he tala tataka motonga ak peheni, ne ongo pe kuiai ha mea kute eki ke whai ki ai ha lawe, o kuiai e tui, o ku ato e ngahi te fito i mea mau i ngā hange koe ko tupu anga i ngoa tataka motonga, mohono tala tuk whakahalo, ai ngahi whitu whakahistoria, ngahi api tupua, no pere me hau eiki tahi whanua, ka umata apure, mo e tala ko ia e kolo o ono poni. Ne ongo pia kukua mata ki hake whakalaka o whaka o ngari ngari ke mori atu, hafa hinga kolo ma hau inga me he kolo ko eni, ka kia e tui e ke ilahi pe foki, a ka kai kuna ke tui mo tauhi ki he no pere, whai huna o ngahi whatongia ne tuk whakaholo me mua. Kono whaka mo oni heo kukei nofo pe e kai ngā, mo e alo mo kalani walo whatofiri, pea koe whenga foke vāo fia no whahau e ki mono kāinga. Pea mea pe foke tamau pe hei anga koe e taha, mea anga taha o tungi ko tonga rewa a e iloa ko kau vai. Whakatawange pe ko ne a urere i atu e tala ko eni o tataka motonga pea mo la paha ki he e tau prokalama koe ia o e pongi pongi ni.

0: Ko toko mai pe me putunga ya ko me ko nga we e tahana ngo ngo to kuato ki ono famala ala mai to unga ni a tita fika paki pe me paanga e ua miliona ko paanga tokoni ki he putunga we ko mahino pe me he ngo ngo to kuato ko ini ai fika haba me he putunga we ako ai le ko tiko ia o fe unga ma paanga taha miliona he wakilu ni mamano ni maafi tonga ni matasa ndia wau noa ne ngai aki eni ke ngai whakamole ai putu ngā we ai ana e liko oti ka kumahino pia mehe ngā we koi ai a tita ino wakai I na ikai ke tuku hatu pia mehe putu ngā we pika ngai whakamoni feu ngai ni ke whapapau I ai tuunga koi ene I ai whakamole oi ngāhi o feo aki tonu koi a pia mwe paanga e taha miliona iwa kilo tupu koe ni. Okumahino koe ongo paanga tokoni koe ni, na e fuakia ki he ongo sistemi ngawe ewa okufamalmalo ihe patu ngawe. Okumahino koe paanga e ono kilo ni mamano, na e fuakia ihe kuata hono tolu manu faa koea, ae lele me koe patu ngawe ako ki he poate koea o TNQAB, peke tunga National Qualifications and Accreditation Board. Pea ko paanga e taha miliona tolu kilo mani mamano tongi au ni matahas de vanua ai kotokonia ki he University o e Pasifiki Saute I e taha wafe wafa. Ko mahino ba me whama ala koe e putu ngawe ako, ko yongo kau taha koe ni ko whapapau I mea ki naua ni na usima o ai paanga tokoni koe ni. Na te whahafoki bea me putu ngawe ako mea ko ngawe, koe balabale mai he ni ko hono whakawhinga maari I koea ai tuunga ni iai ai ngahi documents ki toko ni koea whikau aki pia me ngai whakamole pia me ngai ishiu koea ne whae ai lao lea e taimi koe ne whakahokai a tita. Ka kumahino ne ikai koe tuunga ni iai tututongi me paanga ki he ongo kautahani. Pia ngā oa te kau polisi o poke hani ihi koe toko tongo whulo maha waini whikau aki pia moe maumoe whakauli kona rotonga e whakawhatongea e ka polisi I he wike ko o si. Ko e toko wafa I he toko tolunga fulu māua koe ni ko e kakai tangata pia toko walo ko e kakai whiwhine. Tante tau ko toko mea pepe me potu ngā oi polisi ke kakai oi whunua ai mahu inga ko ia ke oua na whakahoko ha whakauli kona rotonga ia o kute maukawa mālohi. Tēm te tāwhoki ko toko mai pia me he kau polisi, ko e tuunga koe anu whakahoko e ngahi ngāwe koe e whakauli kona, ko pau ke hoko ha ngahi palopalema ke ni ihi koe a oki ke kena mui mui pau ki he lao koe ni. Pea oku ike ngata pē I he palopalema ki ha kina tola kau whakauli, ka te hoko ai ngahi palopalema kehe ke whamili oku na whikau aki tonu pe meni ihi koe hoko e palopalema ki ai. Tēn te tau tapo wai pēr kau polisi ke kakai oe whunua ke whapapau I ai mālu fi whununga aki koea I hala puli anga ke pehe ki hono whakasio sihanga I whonga e lawa ki a oleleia ni ihi koea guna wō koea maukama mālohi ke whakauli foki ke haki nau tolu ke unau taktaha api pēr ike ngata foki ai pēr ke mālu pēr meni ihi kehe koea oku whanonga I hala puli anga.
1: Ko e tahe maka mai le maho I ngani lawe putu ngawe mo ui ka kono ahia ko e tonga ni he timi ngawe to koni. Ka koe timi ni unau whakahoko ko e tawha ko e ke hoko tanga hui. Pe mengai tawha la lahi whikau a ki pe moe hui. O la tau pe I hoko ko e he tui ko e ni maa pe koha palo pale ma pe whikau a ki pe moe hui. I e sino ko e an oi tangata. Ne kau keini pe mo ki nau tolo ko e aku nau whia pe moha palo pale ma ko e fasi fuoloa. Pe ko hao palo pale ma pio whakatatau ki li pōti. Ka kei koe timi ngā we ni ka ngā we ofa e pe kulupu lo tali, pe mi whakatoke lau ko ia no usila I wanga nui. Ka e whakatatau ki li pōti ko e nau ieni o mratu unga I e whi ngā we aki pe mai funga waka ko ia o e siasi o si sukalaisi o e kaumani o ni ngahi aho ki mui ni. Ka kei whakatatau ki whamala ala ko ia lo tangi o vanuko nuka, ko e timi ni ne fuolo a ta upe e whinga we aki, pe amu e timi ni ki ono fo uko ia ke whakahoko a ngā weni. O tataki mai e timi ni e Dr. John Vanderlyn, pe amu putu ngā we mo ui ko ia o tunga ni, I ono whakahoko ko ia o I tā whani. Ni mahina pe mi ki he matau tāni e fufie mau ko ia kakai o I whonua, ai ta fani. Ne whakatatau ki he ne whakamala ala, ko whakamole lahi whakapaanga i au whi aapa mo ki nga tolu ko i hao tau kāinga, o ku whenga whakawhaito o ko ia i e ta fani ki nu usila. Ni hoko ini ke tupula ke hea loto ofe e matatao ni ke ne whenga i, ke whakahoko mai ki tongani e ngā ue a ene timin, a e nia o ku hoko i he weekend ni.
2: Ngā ue e poro kawama koe ni he ngaita, ka ko whakahoko i he weekend, mea koe ni o kui koe koe tafa whetongi a ngahi hoko la lahi sino, eh? Afoplasti. Tokotaha koe ni o John Vendalen koe whaitafe ni whaipoe ngea, baka whakamoe e. Fuoloa e ne toto whaona ki tonga ne mau ngā ue, ye mala e koe ne tafa ki he hui pe moe ngai. Palpare mako ia. Pena ne mahi noe pe ke diai, ne ilo pe lahi palpare mako e mau mau e ngahi hoko tanga hui o tau. Kai ngā hen, kia tika ipiki lāpa fuki whae ngā. Ok, koe, whinga koe ki whakakatu ngā wei tonga ni, ko toko ta hana ni hanga, teke mā loki fuki. Ui uwhia mā uia ke whakarerei e loki tawha, hiki a ke rea bolo, le leia, te sophisticatea, ui ke ua hapa ngā infection e o se whaita o. Kia mai loko fulo mea ngā wei. Ok, wā umai ngā wei pa nā tau tau. Fui choinje ua ku whae mōni te, nai choinje ua, aneak nai ua, osien whika ni maine bongbongi ni osien pate. Hoka tuke whikau no, ua bongbong, ua e whalai te, hei me hongo fulu e whi, visit koe ni, eh? E hoka hoka te tau kahau, ko tau tā anua koe ni ki mō toko ni mai. Ko hui koe no funding i poro kalama koe ni, unai whai koto pēmu me he, voluntary donation me mūt. Me avarisi he tola nusira valua whakamore kui whai toa toa ta, ka wena to tongi na nofo. Ka pai aloha taha tongani ki nusira ke whai tafa koe ni. I he tola nusila ia ua mano ni maafi he tolu mano, e to tongi he toko tako ia tuku ke he to tongi ne nofo moe, mohano whaamiri mga hinia.
1: Koelo, tangia wanungunu ka pia mene whakamala ala, whikau aki pia mene tunga lolo tonga ko ia iai e ngā weni. Whatatau ki whakamala ala ko ia Dr. Ventaline, ko ngā weni aku lelelele i pia whatatau ki ono palani i. E kako ia pia kako ini wakai whakafu i tui tui ko ia ki he fonuani, o futokalahi au pito i tongani aki nao tolu ko ia sika kakai o fie mao ai toko ni. Kau ikai ko ia ke malawa ke whakahoko e toko ni ko ia ke aki nao tolu. O makatunga pe eni pe me ngahi uhinga ke kehe. O kau ke ene no nofa mea ngāwe ko e kau ngāwe. Pea pe he whake ke he ikai ko ia ke malawa o fuhoi whakamoli e whakafolau whaafaito o ki Nusila. Pe austele lia o kau ke ngai whanua kehe o tu a puli a ngā. Nei whakahoko ni hawhia polkalama mā kehe ka konu whamana tua awha maman lahi ko ia mo uilili. Pe koha a takai ko ia kumu uililei i hene tu ufa taha pia moe sa ene si. Ika koe peka ane fra ilanga ahe li pia monohi fwa ke ko ia palani ngawe. Kio no tata ofi e fra tolahi ko ia enamu, kai beheke ngai fukoutua ko ia kutupu, o maratu unga pia mehe a takai. Fatatau ki kawe inga ko ia angakono fra hoko i ngawe ni pia moe afra manatua ko ia oi mo uililei oi a takai o kupehe. Ke tu ufa taha pia moe sa ene si. Ke malu i aho tau ngahi kolo, pe ko tau ngahi community. Ka ke ke whawhalanglang koe ke polo kalamani ko ekminista pe ko ye putu ngawe, Honorable Dr. Siali Akau Ola. Ne mea hendi pia me kau whakawhike ke he pene kau whataha ki ono whailonga i oi aho maho ingani, o tau te whito kia ki nau tolu koe pe me ngahi community. Koe putu ngawe koe a oi atakai, kai pehe ke putu ngawe koe a oi moongi. Whatatau ke whamala ala koe tuke taha pule leo leo koe putu ngawe mo ui tuke taha fusi fifita, koe mo ui lelei koe kakai oi whonua. Oko mato unga ia pia miha ātakai koe ia oku nofoai, o tatau pe i api koe ngahi community kai pehe ki he whonua whakaloku fua.
3: Ko sae nisi, koe maa mai a kune whakaha mai kia te ki tau tolu, ai mo oni o ngahi uesia o ku hoko ki o tau ātakai. Me e whee liuli waki e ea ki he mauanga vai, pia moe ka veinga o e vewe, o a o ke ngahi loto mo ua mo mafasia. Ka pau te tau tu whakataha, mo sae nisi, o tau whili lewa ke tau ngawe aki ai ilo totonu, ngahi whakatotolo ko whakamo o ni i mo siwi i, kene tataki e tau ngahi tuutu uni whakapule anga, pia mo e tau ngahi tō onga i e community. Ko sae nisi o kune omi e whakahinohino, ke tau lava o mātu uaki, ai ngahi palo pālema, whaka ātakai, whaka ono pōni. Ko ilo whakasae nisi ko toa pē, o ku kāwai ai ngahi ilo, ke malu iake ātakai, pia mo e ngahi community. Ko e ngahi kolō, o kia e whānau, wei ka kailalahi, pāmiri mo e kāinga, ta mo e taha kotoa pē hio tau whonua. Ko e mo uilelei e tō taha kotoa pē, o ka mata pē ia mei api, mo e ātakai, o ku tau nofo ai. Koi ai e tau hoko, koi kau taki, koi kau ngā aue, ka mue kau pou pou. O tau mau hafatongia, ma mafa, ke liliu a ilo whakasai nisini. Koha ngā aue pau ke whakahaofi, ma mo malu I aki, ai kakai mo a takai.
1: E tam tatau ni mea heine whaafalanglangi koi ake polakalamani kakoi minista koi ngā oe putu ngā aue mo ui. Toke tā siali a kau ola na ani whaamalo ia e whingau aki kotoape, ai putu ngā aue mo ui.
4: Wa malo atki he ofisa kolo manuka, kama e kautake kolo koe ni. Ho mo whae ngai whakataha koe ni mo sela. Ko sela foki koe taha ia vaa e potu ngā weo kumau pole pole ai. Hene whai tō nunga e whengai aki mo e funky community. Pea koe taha ia mea mahu inga kupa mahu inga I ai. He o mai e paaofiang e tau ngai whakataha. Pako tue ka ke ngā tape he waa koe ni ki he ātakai. Ka ke ngahi waa ke he ke he o e potu ngā oe ki ono tau I e ngahi. Ngahi ātakai une hanga ka ke ngā tahe ātakai ki he maonga vai ko anga alame ape he ka kawai pe mo e ngahi maha kou ka ke pipihi. He ko tui o ku maho inga I e potu ngā oe whato ngai hake. O ku lahe ngahi pole I he ngahi kolo o ka ke whaifu waa ofi ngā oe. Pako tui o ku pau ke tonu ke te waa ofi ngai tau ngā oe. Ke tau palani whakataha, e tau whononga. Kai mao he kakai kotoa pe. Ta tau I pepe koe kolo I tongani, pe koha motu I hapai, pe ko niwa. Ke tau ngai whakataha ke toi maalohia nge tau whenga. Ke mao ha whonua mo I lelei.
1: Pia ka kakata I pe tau ngai uni o ngongwhala to whonua ne malawa ke omi. Ke tau kau whataha I he hoani. Koe sipoti te tau hukat ki a I pe me whai o ngongo sipoti. Ai whalini, se misi tu I pulotu.
5: Mei he malai koe I sipoti. Tau ka mata pe me tau ngai sipoti whalata whanua, me he mara aiko ia oe soka. Ko mau mai olofa mui mui taha me takai honga fulu maa nima o fiai Major League. Kai pe foke takai uanga fulu maa taha o fiai Under 12 League. Yani hanga tena vutoka bevila anu koe tulu, e kai koe tolu ke taha. Kai pe foke ke maa hanga la venga tonga e pe mo vei tongo, koe taki poini e ua. Koe va inga koe ia folaha pe maloto haa pai ni tolo ia, pe a pai lewa I timi koe alongo te me te takai honga fulu maa nima. I he whiau hia Under 12 League, e koe whiau hia nia o kua inga tui fio I longa I whanau whewhine mo tangata. Pea ne pokoi whukai haa te hiu ia longolongo he kai koe tolu ki he noa. Hau koe ki ono tau whare ia tātāla paha, he kai koe nima ki he ua. Malo hi poina vei tonga I he Maurice, koe kai lava te Maurice ke whakakakato koe e vai ngani. Pea toi malo hi poini foki mo folaha ia I talasiu, koe kai ke lava te timi koe ia talasiu ke whakakakato I vai ngani. Hau koe tai pe ki ono pokoi na vtoka inu koe tulu he kai koe whā ki he noa. Kau maa foki ahano toi pokoi e hifo ulua ki ia a hifo ua I he kai koe fitu ki he noa. Koe fiahi koe ahipo he lala manongi, pe fiahi koe kakai fifine, ni nau pai kotoa ki nau tolu ia I wiki ku o si. Na e toi tuku lolo pe tim fafuna si e fuku he tau tahavalu a tonga, ke tim si e fuku he tau tahavalu a Samoa. I he nau va inga hono wa, he nau tuot ki nu sila, ye kai ke tolungo fulu maa valu, ke tolungo fulu maa tolu a niaf. Neonga e ulungia koe ni a tonga, ka koe taha ni a va inga fe pore pore. Pea mo whahalo mamata ni whahako koe he tau wha nau, o taki I mai pe ia he kapten mo I kivaka koe, ka koe peka wei whika fitu koe a tonga atu I moana tai. Na e ulua ki whotu pe whoki e tonga e whofua poin ke papatohi kai, mea tatao ni whahako e tai, ke taki a tonga koe fitu ki e noa Samoa. Ne hangi o whetongtongi e pia papatohi kai ia I he whetongtoki mai e Samoa nau tatao. Kau maa whako no tarifa whoki a te tonga ia e nau tatao hono wa, te mehe nau reo kolo koe ko amanaki soane, ke taki a tonga koe taha ua ke nima Samoa. Na e ake mai henia Samoa ia nau whahako ha tatao hoko hako e tolu, ke nau taki e pehe maa lolo, koe wa wha ke taha ua a tonga. Whataha ke muna wikuna I e pehe wa ingani e kai koto ngō fulu maa walo. Ne nau te ulungia pia I ge tim si fuku he tau taha walo e pāperi ani a nio sila, I hato ona ki uke kua osi ia he kai koe walo ngō fulu maa hiwa ki he no. Ko e nau vainga whaka osi, pia mo tim si fuku he tau taha walo e kalapu koe e tala na ki, I hato ona ki ia o I uke ni. Pia me tōpreanga, kua whafo kia ke alopere ki koe a nio sila, e nau sai niti tonga koe ko Shannon Fischel, ki e nau skuati koe a kua filifiri atu, ki fea ipu e Blatty Sloan, I e mahi nani. Ko e fokia kena Fischel ke skuati a alopere ki, I reange ne vainga whamumu I taha pe ma no sela ni fia hipo ma mani la ka puli ni onini fako koe ta wafi watolo ki mu oye pe ni ma vahe tu ki si apani ko o si foke ni rea pa konture ki pe mu ni kalapu ko ia mi si apani e to shipa po e lupis pe ko ni toi foki ma iai ki no sela ko ene fofo ba inga pe ni hene foki ma ki no sela e wiki ku o si ni hanga to ni timi e testmen ma ko ve vila e Bay of Plenty o to o ai pe aloto ko ia faya ko lo pregi te I reni o ni fa foki a ka fishel ko e fonga ba inga ko ia fishel e lere pulu fifika ma holo holo tangata ko e taha ia maa aftau ne puli pia mole me kau fawete koe alopere ki e nau tua koe ki South Africa e mahina ku o se. Kai kehe koe hipu koe Black is Law, wafe wano, fahau koe no sila pia mo Australia. Koe pa mwemui taha pia me mala e oisipote.

0: Isi ba yelo fa fun angal tato fasi silanga mo oil ni fo itayao. Fasi de silanga. Ili ava mali falon tele fasi sila trail mamal ul tato atino pele o Samoa. Olo so ifu ma papa au il tato a itelo Brisbane name. Oye ni tato au onanga tautua mo Samoa ne check shipping containers. Mo utam famuli mo Samoa fafso tai mei la lipulio David Evangelia ilana mo pili o fata silima valu o lua valu o nolua. Ola o mai David Evangelia ilana mo pili o fata silima valu o lua valu o nolua. Ola isi tato fasi silanga siva siva siva. Ole a fai le siwa tele tene tuai a le sangato malia po ole smoka. Ole va senga ta siwa valuiva I le aso taiao. Ua fai ngoina ole Iron Knight. Ole a fai a le fabri moe po le tato siwa I le Dara. A lua su tolu Station Avenue I le aso tolu Oktopa. Talon fai toa le ono se pa ia su lua le po mau. Lu su lima tala le urfale. Fa ili malia le mautvaya. Mau e matatu papakiu le fies Island Barbecue. A mai lava la oe vai tamafa. Ea, e, se ki e la ue vanga. Ea, mau e tatu failonga le faito oe la ua foe pito sidi o na manaia le la la ei. Va isi ia konga nye ke osu iba isi uofu kai aso. Manga I arsi apu. Ea, po le vala. Aro ngā kui lor miki afu vui lele le... Ale Newcastle Knights, kui alwa kumu sa Jessica ya. Yo tatu fasi silanga na ole fatu tali ma JT Financials. Ya ma nisi tatu fasi silanga na tatu sponsors. Sio tulim tatu telefon ma Samoa.
1: Manor tui fua Samoa. Oe mo mia serait le leia la foi au se leni mo ai nga ba wo I sa mo mani sina. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u mau lalo le fi la foi tupe, ma ve maru pui puia. Talia lo manao, a fio mai I le Onopi, numero 5 Smith Road, Kuna. Pe vala au mani telefoni o le ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Sekia le reita matou, JT Finance, so soani mo oe.
2: Tāla
3: whalawa o a ua ngarumule mana au tanga vaya tipi au tanga vaya mai Samoa, loka pele nila o laule I tio, I le si ufonga o Samoa, le 4EB iwa vanu tesi ma le tasi whamo.
4: Wha ingo le vaa yaso wa tātou mafuta, ia wafo I le tewarungo le ngāruenga o tala mai Samoa. Wa sauni le lio e nari I laita te vita, e tautua le malo Samoa ma le tātou utinu u le wha iwina ai ma le manuia, O lona tau mawhai a o aonga le whenga I ai le whātou sanga I te tonu o le universite I au Kilani. Ma ua maua ai lona whaelonga ma ua lunga le Bachelor with Honours. I to mai tau insinia I ngāruenga tau eletise, whaapea eletoroni, po le Bachelor in Electrical and Electronic Engineering. Mo whaali e lona ainga o lea to mai insinia I ngāruenga tau eletise ma eletoroni. O soli soli muri vai aile li o enari tū langa ao. O le tua āta maolo na tamā, le fionga yali ima le manu sasa te vita, na avea maurua I Samoa na umia lea faa ilonga, matofi ai avea mapule Samoa mua mua, mo le faa lapu putonga le malosi tau ele tise lo tātu utenu I tau sanga umabae. O lea fo I tamali I e peo na si la fia, sase e le tofi fai pule o ala tau I sisifo, I to tonu o le pāle mene ni paya inga watua nai. O tua ao e nari o le fionga I ali ima le manu Eric Tevita, malona fale tua le fionga I atole a foa pati vaine peta I a Tevita, masā a wai I la ua I le faa uunga o la alo, I le vai aso ua mwae. O mamori aile faa fitai a matua o e nari le malo Samoa, sa faa tupeina o onga o la alo, wa I umanuia ma le atoe tali umai lo tātu watanuu, e tautua le malo I ona to mai wha insinia I eletise ma I letoroni. Sa amatatu I Samoa o a onga le alo ma tama whanau a letonou, wha awa wai le universite o ao Samoa ma ia mawaini tūlanga mawalulunga, se I ao ina mawalo na avanoa sikolasipi, e awa o inai le universite o Aukilangi. Wa amatala nei masina fowa o ke topai le whaalawi loa masani I tau mawhainga, e te te atuai le ngase ngase whainga tau le kanesa, ai mai se lawe le tūtāua, o le vave lea ona iloa o aunga ma amata ona whaitonga fitinga, a o le io o neo ngaonga matu ngā fianga le ngase ngase pe a mawai se tangata. O wha maumaunga lo wha iloa I upenga ta wha ilangi e le ngata le tanga ruenga le soifua malo loina, a o au au nanga tū maoti o lo mate I tūina le kanesa, o lo wha iloa ai le maua lunga peo le pasene o tinai lo tātu o tunu, e maua le kanesa o le susu po le breast cancer. Pito atu ia isi tū a ingo kanesa. O le whea utau mori mori fo I lea mai le minsta, o le mtanga aluenga o le soifua malo loina, ina ua tatala aloa ia por kalame o le oketopa piniki, po le pink topa, ia wha o ngai le atunu u au au nanga o lo maua, e au fia I le mtanga aluenga o le soifua malo loina, mo le siaki ina o a ungo le ngase ngase le nei o le kanesa.
2: Today is not simply about wearing pink, it is about hope, courage, compassion and action. It is about reminding our mothers, our sisters, daughters, wives and loved ones that their health matters. It is about encouraging our people to recognize change in their bodies, seek medical advice early and make use of the health services available for them. The early detection and timely access to appropriate care can make an important difference in the cancer journey. As the Minister with the Ministry of Health, we remain committed to strengthening Samoa cancer prevention, early detection, diagnosis, treatment, follow-up and supportive care services. But we recognize that the government and the health sector cannot do this alone. Our response must be a partnership. Government, health professionals, communities, families, churches, civil society, development partners, and organizations such as the Samoa Cancer Society working together for the well-being of our people.
4: O se vaenga rina o le saunuanga ringa ngana peretania, a le fionga di minsta o le soifua malo loina, le tofa va awa o salu malo o lo fipo, I le te tala inai o por kalame fa alawi loa le o ke topa piniki, mo le te eatu I le kanesa o lo taula muai, le so sa yete le nei ngase ngase lo tatu utunuu, fa pe ai nisi o au au nanga tūma oti, e pe o le fale tupe le ANZ I a pia. E se furu fitu nuu mafio anga I upolu wa amana ia ma whaata ua la tu ta penanga. E sau ni unia I teimi a fi aile atu nuu ini mala whaale nā tūle e pe ongalu lolo po tsunami. E ala le I se fesoa soani mai le malo Amelika, o le malo Samoa, ma pa anga e pe o le vaenga o fesoa soani, I mala whaale nā tūla le malo le United States e ta ua o le National Oceanic and Atmospheric Administration. O le UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission, ma le UNESCO NOAA po le International Tsunami Information Center. Wa wha iloa I se pepa o wha amtelanga whala wa I tele mai le ofisi o le malo Amerika I apia. O le fisoa swani sātu inātu inu uwa mana ielo lātu sao. I tāpenanga ini tsunami e tutupu mai. Wa wha atutu oima masini e wha iloa ai se ngarulolo. Wha pea le awa uina o ngai o inga tāle whenga I uma e wha tino. Pe atula I mai se ngaru lolo. O ia tāpenanga wa iai le whaatua tuanga le ātau sisia e tangata o nuu, ua amana ia lo lātou sāu I le porokalame, I le manu lau tītā ua o le whaasau ina lea ola masoi fua. O le vāia sone ira se lua lua tfuru iwa o se tema, na atoa iai le se furu fitu tausanga, talu o na tupu le ngaru lolo po le tsunami le tausanga I luafe male iwa, na whano ai soi fua e se lau fas furu male iwa. Ma onu e se furu male fitu o mua mua wha ta ua mamana ia lātou tā penanga. E mai tū mālo a le I pata I tū pā I lunga, o a le I pata I tū pā I lalo, ma le I tū mālo o le pā. Wāo fia ia fio anga e pe o vailoa, urutongia, lalomanu, Samusu tia vea a maire sale au mua o uru faa la lafa loto pue malai la masa titoa. Ai o a ufanga le pa sale a panga si upapa mawai ngalu ile tu malo le pa. O le asfuru limo te sembo le tausanganei o le a faa tino aise isi por kalame e faa ta ua i foi maama na ia isi nu ue lua sfuru o lo o la vea ai ile por kalame feso soani. E siri ele tolu se lau afe ta la ale tau o le tane vai tele, e mawhai o na te wai le tasi le afe lita, o le swa vai mama mole fio anga o a ufanga, le ua mai ai le anga le leo le porkala me fiso swani ale malo i apani. O le vai osu nei, na umu sa ai le anga aluenga, o le afiso swani tele i mafutianga o le nu o le itu malo le pa, pe au ina uti uti ma le maua le swa vai, mo le fao ngai na a inga i aso tai tasi. O le tausanga ilu afe lua whana sa ili fisoa soani atua ile fio anga, ile ofiso le malo i apani i Samoa, ma wha manu e ina aile la atu wa Samoa, mo se se leni e fausi aise tane vai si matele, e ma whaio na wha langolango i ai aingo le nuu, i teime e wha le tonu aile suava i maua mo ngā se senga, wha pere vai tā umafa ma isi mana o ngā masani, e ma nao mia tele aile a vaenga tā ua le soi fuanga o aso uma. O wha lia le malo i apani, tasi lea o faa mau faa ilonga, o le vaa vaa la lata tele o so tanga o le malo Samoa malo na malo, o fe soa soani ia e manu ia aitanga tei tutonu o nuu, maafio anga. Tawarunga lea o le tautua ele nei vaa yaso, tatu filo ia le nabaya sifo.

Mario Fiori na watu wele tawa lele ni taya. Alo watu shuse ya Eddie Pereira. I wish na ya pasi na ya misi so na lote. I wish the finger con vina ave upa ave taxi. Waha waha matata. Manatu o le nantu whafonga mai ia I le tatu talofou mai Samoa te pena ina mawhonga ina mai e le fitaninga ia autanga vai a tipi autanga vai a ia maofa e maofa lava tūranga pe ona iai ia tatu talofou I le alo le na au ai umai ni usila ia anawa onga I mea tisi Ya pefu sa tautua le tama le fiunga ya sasa tavita I tutono le tato watine o le tele o tausanga wa mawai E ene me maria le na le Umana fau iai I a tama ya sasa tavita le na fiunga teime o le vado se fulu iwa se fulu Tatala alo ia lana fale moli mea mua umameta o etise ina vai mea Eri a kose masinga kakala le fale o loa le tamale I moala no tautua mo le tunu. A kakala foi mar fale le si senga. Eri ai mase poko mai mea kau ere kis. Ti inga I tunga fufu. Ai ole me valea la le singa na fai. Ma kwa fapa uwa le singa kau wanga palaka o kau wanga waya foi. Ma kwa yoke asko ingo sasa. I le vai teimi. Fair way. I be here to on how to find fa wa wa na lo pa sa lo le a lo la kiki le ka malo en ha ya e te ba ye tu I ya usi ma ya la fa fo an an le sa pro mi si ya tu ya on le ka ko pour ka la ma fo I le le le va o ta la ya o lo te va tu na fitu minute ka ka u nga le ka ko ka ta lo la ka piliki ma le va nga ko ala a wa ke ya ma ka u ki ya fo be na ba ko ala nga po

Eu falo no mai ale fai o ngal au o Sydney Roosters le se swing o le lato au le sata alo mali Dolphins e le luva ya se talua i ya o le lenge tua numero tasi James Totisco o le lua Daniel Tupou o le tolu Billy Smith o le fa Robert Toia o le lima o Maka Nawakani Wase o le ono a Daily Jerry Evans o le fitu Sam Walker o le fawiti o Naufahau White Reese Robson Lindsay Collins Salisi Fokiti Siua Wong Victor Radley o le sutolu fifilia lena o le au a le Sydney Roosters Moasu a Champini o le talonga le asu Sanei au fadeo leo Kona Watson Angus Crichton, Nat Buja, Spencer Leniu, Huko Savala, Cody Ramson. O nisi waenga, o le awhare leo piona. O Penaya Ioelu, Tommy Talau, ma Igen Buja. O la teo wafifilia I le toi talonga le nei. Tolu nisi leo mai moale se teimi mua mua. O wali ina Penaya Ioelu, Igen Buja, ma Tommy Talau. Ole awa Newcastle, le au te wai atu, ia, wha mali akura rusta e malo sa o Newcastle. Ole lato fupeti Kellen Bonga, ole wingi Dominic Young, ole tolu Dane Gay Guy, ole wha Bradman Best, ole lima Craig Marshall, tamalea o Craig Marshall. Na alu lava le faya onga le sai le Titans ma ave ya Newcastle le li o McDonald longa foi lon ta alo le awa Newcastle tele to sanga faya onga le awa Titans go coast ya pita ya ne ya na fasino ya yer kala pur fatu toa in wale ole ya le Titans isi tulanga lele. Ole wa roku ni ukaso champagne mo ah malo mo ole ono Fletcher Sharp ole fitu Brandon ah Senden or Senden Smith I peo kon fa ka sa va anya pu ko se va ngo ma ole Fowiti Tyson Friesel ole Harrison Graham Gody Woodwood Jermaine McEwen Francis Manulelua Mamet Koka ole aule na sutolo fifilia Newcastle. Awali umale na le wa totele la ua o tala noa I fo I la tu ilunga talonga ta ua fo talonga le ale lakpiliki. O loka na Newcastle. E lenka mai ka ngaka sol. Ai ua lo si umala lima mole toa Samoa. Pea uma talonga le ha. O la ua le lina Jermaine McEwen. Ma Francis Manu le ua. Yang au kui lor suafa. Falling out before letting a fire in a going a funky my cufia. Ah, the fang way I am among the room, falling out of pee. Falling out of the funky and walk out of the rear falling ah, money money more. I fall a little going of my motion while they are some cabin on me with one. So good, they will find madam funky. Only so. Ora afas wafa o ya manu leleua ah onga ole afa leleo a Newcastle Golden Knights here o Lincoln Crutch pasami Saulo and Dylan Lucas Fletcher Hunt Thomas Kant ya Makali McCaffey onisi ole leleo Diso Hicken ma Ilaya Salisa le amona Golden Knights, ia olenga. Talonga pletslo kap leo te vai atu, ia ole afia le ase fulu Eden Park. Whalau lo mai e to iwa I la tau au leo Blacks, ua le mfenta alo e le tausanga nei le pletslo kap. Ole au Australia, ia, le se swinga. Ole a whaia talonga I nga Eden Park, la se fulo va yaso mua on ta alo I le Sydney, la su fitu. Ion whanga sole foio nisi vahango tutoe.
Ole atau dunga tato pulkala male vangal kuala. Eile sa ole matou ainga feikai o sion whanau skoing. Ae ser fai me le lei o le nei toina. Pe ala wo fia me avisila tu so swani se wa fa mana vaina le tua o mali o fa puiponga o ala wa me fai. O I al fale o le sa oe. E kufa kufa o mai mea foi o apitau non mea. O le matu palpala pe a foi mai ma se faoso. Wa kufa kufa kupe kufa pisupo e lingi me uma. Benga kwa imal mangufaka lenga amai. Ai o si vai. Ai kwa mai fiko ka wanga ule alanga po am me pena il fades koi. Fa tu do to ina lan fa na. O mai ave o ma me e tufa. Tufa tato ai. Wa fai fa ki kilo mai ia. Ia fa nga wa ko inga me session fa tu. Pe ko wa i u. E o foi ma ave me ko e va ko mangi mangufaka fa fe fe o. I from my color going. Yeah. Oh, is it Simo Okoi? Ave Uma. From my. Kale lava voi. I pua. I ulu pua. Say to no. Wa ave uma me uma. I don't go for your ulu pua. I fa koi marisa. From my normal color. Sao shan fana. Vai vai yoto. Kanga kofia fia. Ole ii kako ainga lea or malo. Ole nga wa keu keu war ko inga fa fi fi ko nga sang fa ma ko fi kai ai lo nga fa me le le ma lo nga fi le le fa me no mal ko inga le se me ko ki popo le ai lo i ka ko ai nga le ao ol le malo ole ur pa yo le nga manu chele ya nga lu nga fi ta tuna fe ngai mo tu a mesi foi lava singa tone ya so yo va vai ta tu man tu fa sa fa make man tu a le aur malo Jerome Gray ma kin fa le se fo mai manuia